0: Enok mopnilo utologo samakino rasu tara chay mista makomo tara taik bu hijegi yemi no se rone dande rasu jo ge oime yemi no na mege na orisa bo si yemi dumurere ande je da yena oye ji ele bukuku ade su kuna mi mutore ko na na chay federal highway deke oini ora mesona ni na makomo ora taigi Ene wacho ya rusi echi ni mpawi ya mende sero ni mwama gbele kuto ya yefepo ni gege oyi muto bada afe ya gege bukba ye osujo ya nilu wane wane wane wane wane wane wane utu ya tunu se mwana anoze jake anu suwe deputy governor okiri anyamba ba ukano gmuye tome wi wumilion lera aratage ya mende sero ya mende wana mye denis ita usa ni deputy governor Ore mia darubo bai ukana mia iwape ukano na megina albo bejara mia oksa wo duno ra iwape na choi omaye vo ukano na mia edo steti onava aratage evino sero evino na megina agwano na mia evo musamaki kwa jawo dalo wekyo ni bina kmetak bare reji akowe no ruto no amare konosema na bai ukani iwape se Ora taigi, evi no serio, evi no na mege nyan agwo luoi ochemi nori ofriri yarigo gonji uwa no soe evi edo stiti ni maki. Ono se ya nori wo, uta waneko no semana, aki taigi ebe ebare shanye resi yege no no suma tini brenda vi, aki kmontak bare na mege nyan, osi bo igbe lo na mimi asa bore shan sahana da mye evi ki. Namie olu joda alu beno keke neze na damie ibeno serio ita fege tire dak bari bida mi akle bari shan ye na lenja la shan ne jana vali woke san ina oma saruma vi isan bana kola sri di veja inanya babu mare kama na vati na lewa fezo bo meno orisio seli babu
1: nde wonu ndi nega anyinti no na kukanyi nke esan bana kola sri di uromi le isa kukanyi taa Ndị bi na Uromi gosipụtara nchegbu maka ịnya ọkada ọsọọsọ. Deputy Governor Edo nyere nwa akwụkwọ naira 100 maka ịrụ ọrụ nke ọma na West African Senior School Certificate Examination, WASSCE. Gọọmenti etiti wepụtara akara ọrụ ya, depụta mgbanwe akụ na ụba, 11 kemgbe 2023 ya ukim ọnwa 2023 gara aga. Gọọmenti etiti wepụtara akara ọrụ ya depụta mgbanwe akụnụba 11 kemgbe ọnwa 2023 ọnwa 2023 ugbu a ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Ndị bi na Uromi katọrọ omume ụfọdụ ndị ntorobịa na-agba ọkada ọsọ nke ukwuu n'okporo ụzọ. Mr. Mark Ọma dụrụ ndị na-agba ọkada ọdụ ka ha kpachara anya ma zere ọsọ ngabiga oke. Ebe ọ kpọkwara ndị ọrụ nchekwa okporo ụzọ ka ha na-enyocha ndị na-agba ọkada nke ọma iji gbochie ihe mberede. N'akụkọ nke abụọ, Onye osote Gọvanọ Edo Denis Idahosa nyere Delight Amanyenvibo naira 100 1,000,000 maka inweta akara A niile na West African Senior School Certificate Examination WASSCE. O toro nwa akwụkwọ ahụ maka ịrụsi ọrụ ike. Dọọ aka na ntị ma mkpesi siri ike ma gbaa ndị ntorobịa ume ka ha na-agbasi mbọ ike n'ihe omume. N'ikpeazụ, gọọmenti etiti ewepụtala akụkọ gbasara mgbanwe akụnụba 11 e mere kemgbe 2023 n'ọnwa 2023. Mgbanwe ndị ahụ metụtara subsidy.